0: Malina oy. Nongo ko gyay ho DJ Mina Boss. Kamatan mangamot pisampuvan mamalamay pihumagan ka. DJ Sugali na tinongo ko liho di. Kalati ko mazan diho.
1: Ano kaya?
0: Mangamot pisampuvan mamalamay pihumagan ka bo. Miho nang kong mangamot pisampuvan no?
1: Tata, oh no, dati ka mazan mangamot pisampuvan. Ah, kiva mo to. Gya suvay ka mazan din ako ni. Gya ko ahom lati diho ka po da.
0: Hmm, bah, kay kat pada ti zialay, uoton da ko isi do. Mama, sana ko zay ziha at ang kangaw, papatawin na alamay kamatan iti kampung tako diti.

0: Opya manan ko da atandak om osindak lamay kamatan ko bay no. Tuog mo ababazando no hudot ko. Om og mo nagituhon dati kampung gamamu.
1: Ya, yeah, otopot. Iho, pibay anon sa kanto po to? Hina ba? Nonsop? Undok nga daw? Buvazoy tavantang? Ano kaya nga pibayan din iho mahino dito? Aba si, kapanay man nga vi.
2: Wow! Mega ko, awzo kandat. Kondom zo donan sa kanto basanan. Iho no kanangan ko izo.
3: Song ko, di gabi nasi rakam pazat nga vi at tuhunto ko na ipitampung. Kontok na ko sa diha tema mga nagsangkuvan, mamalamay pihumagan. Koni?
0: Vina, ano gaw mo ni Zew? Kiva gaw maludo na tayo di?
1: Ay, hide na kiva. O gumuga, pabahizun ka ang kubasanan daw, bay no? Timpun na pawuhan ko himohom, sanginggini na nga vibasan kubasanan. Gawang banat kubasanan nga, naikot ginumu.
2: Ava si no gigaong banat ko ba sa nando gongan bo? Koni, aw no gima ahasu.
0: Nung kivagaw mo ludo, na iho no gongon bo giya. O ginga om o sindak ko kikita nay. Pwensan dad banal ko ba sa nang karazan?
2: Otopot kam, otopot.

0: Inay oy. Ingko ako kikita na ni Ziao diti kamatan toko dabay na diti.
1: Amasi, o musindak bukita kita ko. Tanak hahangay, tanak wagu, zandi o mohoy ngavi nga kiva pibayano bay na. Kamusan do, aw na tayo kudan ngavi bo.
2: Ah, inay, itimpuhay diyo zu. O, imingagazo kung nagihay di yung kiva tay miyaga diti.
1: Ay so, ino di tau nunong ngopo dati di om. Timpunay na ginapalinta o pamihiyan nunong nga daw. Yisom na dabay na diti. Hobi, parivago dabay na kiva pibayan nga miyaga di kinumoy ko di. O mabos o bos tinaw sundi. Eh, pwede tanak aw kayo na mawas tinawad aw sundi o mimpapatay na duminsing iyo.
0: Eh, di paguhu. Kiwan nagitinaw suvay mamong mamalamay do kamatan, mamay?
3: Okon ka aiso nung ahapon. Naakwang lumagya.
4: Iti bay no na si suntuhun. Magisusuvay tinaw do tumanod mananda. Iti no tuduh do kalamazan kamatan diti. Subay ko iso konsikan da tinaw da toko nga kapantangan punagi da kaubasanan. Iti na kaubasanan ko yung tutunan tinaw.
5: Otapot, kasomo punagi da to pinay. Tampon guminazo to'y ko tambahut mantat sodo iumundun lumamay dodo iti.
4: Katawadan no ko sa diazo to agazo ko sa kadungan da mangazo kalamazan diti.
5: Nung akon ko sa toko, isay podivago.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Lepas jam ke bahu-bahu pada 5 menit dong supaya pegunung toko tapi nego ngabi. Kadi Marius Mordim na pwede tiga ko mayo dapi basan na to mo toko tira bayan na ti ako ni ko aw alamay nga kamatan alamay nga pa insusuvay mantadi paguhuy ina po di paguhuy nga gumu po da mabuvat pagiya da bayan no nga nga bayan na pwede tiga aw na di song ko gumu ka aw na di ano ti pa insumuni agazon di episode Vazan do kamata na timpo bay no ka. Episode Vazan na po kamazon di nati di Marius Merdim niti nga ako may na do di paguhi gumu mongomot dadi hapas mongomot lamazon na di sembuhan mamalamay ka mega dahil susunan kamata ni Tino nga timpo bay na napagya nga na di gumu mongomot kima may samon na sakan di do mongay pongomot tayo kaday ka. Kamasan mga ipumuhi na bagas dahil kanday na muntok na kanon dahil iyon na niti na mantan na gilid itiang drama in radio niti no po nga kiva nagi kinamoy do kamay do kamatan na timpo bay no nung piagahon do kamatan di paguhuy bay na po nga gumu babazan ka babazan do miaga do mentok do imaga zandi to vanus kipan lagi di manus zan mentok do dazanak kipan lagi di daun kemuhakan randawi to pantang ka dadi iho no ka ka omoy do kampai lagi menandak o tinau do supaya ngabi ka magumuk abi iya message kamay di iko ikapayaan itongo toko maza din susuzan do iko drama radio din kamatan ditino di iho no piso pasan na timpo bay na timpo na nakatahib nga ko po nga tumbasaan so dadasom do buhan din sumusut iti buhan bay na buhan konom naigisam ni buhan katu do it ko kampungan nga kiba nakapananakan na kamatan kanya tanto no po do ingko ko do menandak da kamatan di mantan dia zona po dadi hono ko posian main na posizo mahe ka sunduvan da kamatan ni dari kampungan ngabe dia zuri ke penandakan dia zu do menandak do kamatan da timpo baina binak pizo kuma do sinakagon ka babago ngabe ba om kana utmi ambos pemohes ginavo dai kesempatan bos kerazan dai kombinasi so to mai mo Ozo kamatan na tokaw ni Eunice

Mamaguno asaba doho bi saibu himangatus nos tatamba montok mamagunap kapakianwan katainaan kahidasan di Mavaskavas. Nabo si President Koisan katainaan pangusapan saba SMSU katuguvang o kalalahan o kahidasan do baino do magisusubay panginaman kampay na kayong kavason toluo kronik ahal kahidasan pamumusaw ginumutuhun nungohoing om kosimbanon ko zuzuvo papadadi na tanggungan nos aponsol sabagi panokotauntud manak katainaan kahidasan. Tumimpuun ka iso buhan ko tahu dubong ay budubong apadamanom hobi si Zam Lizong papapopi Mazza akta komuhigan sosyal pakakalaja sa ibu sa mga ato sa namunga padam si Zam akta apat miyampay automatic o muhig paimponu mantarvaza ko higaganan o konko kasusaan kalaja. Montok papapantod kumuhigan ko yung tutunan o kapayhaan sundi tuhun nga wina timpu digital papanaon o maikad kalalahan o kapabago tumanud na zatan tumimpuun buhan ko onom diti. Ko tulan ko kunan umul montok kapulijistahan o kapagukaban account kapabalan social pinakuwasa tumimpuun di konya pinapanaw o hang tapulokis iti montok bagumuhig dasanak nga vi itsibo padamanam taun mantad tundonok cyber. Masa ko tulan kapapagodino tanak itsibo padamanam taun au pakapasaon na magukab akaun kapabalan social. Maso do kapalintaan pagun manoizuk hang papapantod katundan spot don motoid saba. Kampay na papatindoy kinaisonon gana tutupon kapal tutumuhud haid tawaw. Sabagi vokon kinaisonon paimbinda kaponjulan spot no kamoy dahit timpu mikot.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring ko nangan.
3: Pason ko tohod ano pa nga ohan do pahumbuson. Tuhun ikiko gigi no watawasi no ikan pahumbus bos ko tohodan. Hansan tuhun kiko gigi no watawasi dino no pa nga izihaw. Pobos no ko tohodan sundung tu onini tay okudi panunuhung. Aw olugi no awasi o ko gigi no watakaw om mamagatang panunuhung subay tuhun.
4: Sampai ko ngabi kata wadan do mina kinong do ko saimban bos karazan sa Babi FM dong sa Babi Vanity kata wadan do pempai do gisomi do baina kata wadan to mai mo do pen sakadung to mai mo do makinong to mai mo do memihi do sa Babi FM do pengovang do kinaposikan dia sudah tikit tada hobi do kapiso tada di Vanity ko du do buhan ko enom eh temai ko ngabi timpu do kasoimban kada bos kerasan pengamabiavi nadi kopi somo pagut ko do timpu do mikot nga tigita daw ko timpu no kasoimban bos kerasan di Sabab FM di jam ka 4:04 minit do subab min susubab eh tumi hembus miampai di DJ Koni na pas berarti id kasoimban bos sina mega tumai mo om dai na ko na mo tumai ko ngabi hey hey hey kopi mosian do subab om patimponan ke jazu miampai do khozo di Joseph Lodin Titizon Zoda. Dan aku nak buat kopi bosian dong sebab.

Ali jawatan kuasa kasingkatan ng kampinan kampung JKKK, sino kain supa nakasip kapoyo, minsu pra papasingkatan Lusar Bandar, lukon ang marandan ra project aborok ra kampung ala peralanon ra onsoy. Adun kadamayan Datu Iwan Benedict Nambala, JKKK aktif apakaluay risilo tumutun ra pasi ra kakasipan no ulun kampung, ra kapo project peralanon maya ra timpu, sumuhu ra kakasipan ang peruntukan pinalair. Babali tu pono minsu papasingkot ra kaluayan no nasuangan ra kampung, papirot ra pahinsupan ang pansiluluman ulun kampung, Datu Iwan Nambala ra hitu patno pangapuan, pesta kamatan pinaralan no JKKK ra libung no dun kadamayan ra kota Blud. Taman-taman Saban na humpot rakain tutunan na sungkait rababal kampinan pat ang kilayo ra ruaw kinabalu ang program pusor latihan altitude asawat HATC Mayura Operam Limo Malaysia Asian Kinabalu Climb 2026 High Altitude Training Program ra kota Kinabalu. Mavalan Sinos pinasukun katua unit pangampinan ang kapahanan tayar no operasi ang penguatkuasaan taman-taman Saba i Julay min kamin. Iso Nambala na sungkay rababal kampinan pat ang kilayo, panampilanan ra kapahanan ra intoko na sawat, prosyudo as asa am kain supan no HATC kuna pasingkot ra pamalairan no pasukan kampinan am ulun ang kilayo. Program hino min supa papirot ra pahinsupan no agency, maruang ra kalimanan rababal kampinan pat ambal, activity ra intoko na sawat, liko na patanul ra ruaw kinabalo am HATC, rapusor latihan altitude asawat, pasingkatan ra kaluluan pangampinan ra ruaw ra pamahunan hindu. Lako nu perintah penapaimun ra syarat panuntunan ra umur pat ambatik am ambal rekol media sosial nakala prasungkur onso into ra nasuangan. Ulun nasuang ondok kinivalaan ra kota Kinabalu na pavala lako hino minsu papasila ra babal digital labi ampinan ra lalain. Peraturan hino puno angampin ra lalain into babal ika onso ra internet. Papaimunan ra tayar panutunan ra umur, pinaralan ang imun rasa aribulan ra bulan ka onom kono ang ampong, ra ulun ra liwin operam onom nga taon, ambal ra ikaon media sosyal. Ulun na siha ang ukaw ra ikaon media sosyal, kinita kapatanul ra dikuman kain tutunan no inan rasmi. Liliwa ra hino ulun sino noyo ra ikaon media sosyal, kinita kapatanul ra umur, ondo paralano ra dalom timpu suku onom bulan. Paparno ruli ko poyo, aho ra kasi bonsoy. Grand Haas Interim sa titik 5 bilion ringgit apain talang rapahin supan apirot nu persekutuan negeri. Tuwahu kini tak tumutun rataya ranguasa rakapo ilo mayar program keagamaan. Ini nopo pernu aho na pemahunan terasa WFM kasalulaan rahumurut. Aho yang nilikin masalah hori jenoramahin. Salam Malaysia Madani.

Patang ginyo kan sa ambu akanon. Iyo ginyo akanon ano pasaw. Kalo natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, ngarakan ang tipulu kaligan takaw. Oro kansayan, akanon do tanar pogonong katulo riban sila kanom, mumpakara di takaw rakan yung matang takaw, mangarula kansayan do akanon malungan tojo. Leon tojo, tapos ando akanon pogonong oro at yakpana kawatan nino.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman ra

Ya baga-baga kata hanya kon rapa kata kon ra inaya ra unduk na dawa kamatan peringkat negeri Sabah nakalap ra inta top 7 na top ka intok ra tulu ka rasawat ah tulu rasawat intok ra limo ngoporam talu ngaulun unduk na dawa kon ahili ra unduk na dawa peringkat negeri Sabah ra bahu-bahu tili uma paralano ra ke risi paga-paga ka hena i si Maya Shahira Samson ah duk nadaw intora nabawan hino si Mayam kono bahagata ka si Maya Christian Daniel ah itu nakalap ra top 7 ran dalam no duk nadaw hira ke di sira bahu-bahu tilira talung perempuan 2000 an hino inaya duk nadaw ra daerah kecil Pagalungan baga-baga kana kalap ra intok kalimo ha Pino hino asanang paga-paga kagalap rin to kalimo ralimo ng operam talu ulun kono ahili ang dalung ngundong na ada. Rise kanang kini ngatakabira rimbay internal di Vincent Miss rimbay ninggalan na sisiko.

Atang ginyo kansayan ro akanon. Yo ginyo akanon no pasaw. Kalau natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakan ng tipu no kalinggan takaw. Oro kansayan, akanon no tanarapogon ng katulo riban sila kaunom, mumpakarari takaw rakan ng matang takaw, mangarura kansayan no akanon malungan tojo. Leon tojo, tapos ano akanon pogon ng oro, atyak pa na kawatan nino.

Ito bilang ko bisa nangan na tutuang, ko bisa nangan makin na ngaw, riti ka sa limbahan at ako ang toka tuang, taraw dat ako duo, riti ka duo, datulan at ka anam, niti taon doon na ribu, doon na panam anam. Mi atap na ikaw insan po, ang toka na tutuang, not bana niti miyampay ka gudoha, Albia Justin, sumilibaw mantan, Radio Malaysia, sa Bav FM, ya atap na ikaw, bana niti, nga nakarikat na jam ko siyam, hop, sumuang na jam ko siyam, doon na hapod, minute ada tutuang. Iya pun si kau kumah do kayu adit akasasay man ako dong makinangaw dito ka sa limbahan na to kau iya mo alhiwan kumah do kayu dito at umano da maya dito live TikTok sa Bav FM maya nagriti Facebook sa Bav FM pun si kau amo agigina mantok manimpo dito ka sa limbahan to kau iti sining manta di Sir Binos Sigo kanaw kinangaw to kau.

Nunu kamayon.co.ngaligan. Sa kanon. Sa kanon dit obrisi, au nakaso dot toxic maso minan onsoko, nonsok om pinopi, tuta kanon na po, ngatadon kalida santokong. Tanaw katingaligan ta kanon som pamugunan, tikid ko turut tulang ko nom, upasaraw daton dotong bungan kasusari manamong katingaligan data kanon, kasusari o intangan. Tangay kabarisian, adata kanon menikita daw, mulong, hinanggo na po, kaum ano.

Ya teman ikaw 5 minit apa gulo lumang ta ka may jam da ta kuma 2 ang banan di tita pinikaw kapailan karat di tita daw ka pa registaran susumikul wagu sesi 2026 2027 id college matrikulasi Labuan. Ya teman ikaw college matrikulasi Labuan papaharo di tita daw ka pa registaran susumikul wagu antak di tika walu kasiam datulan dat ka 6 di tita 2026 kaparegisteran di tita pinaiko papahampit di tika suangan susumikul di nakapupus dat SPM mantada pasarili paguna Sabah, Sarawak wilayah Pisumpuruan, Labuan. Ya, iso kasiwatan at mga putat balajaran lalabi pa kumaditi susumikul di nakapupus di ti SPM di taon 2025. Bata pinaiko pagulo dat lumang taka may jam dat akumadua sining mantadi Pita Ginsu teka Pita Hosia muli Kampung Bungaliw kaditikan au kinangatakaw.

0: Yeah, bini ko mamasa to kami ampay diti ababayan at sundayit amiti pamalakawan dot akapagulo diti. Hello, kapisan na nga natutuwang tapinay?
1: Hello, Lizzy.
0: Yeah, kapisan na nga natutuwang?
1: Ano nga na nga natutuwang may diti?
0: Yeah, hamba ti susunod ang manano mamaret diti tapinay. Tapinay to mas ka ti.
1: Yo, nakakangait. Kaiso, lahat di ba?
0: Iti kumaiso, kisuang min kawas ay susuang min siriba ka diti.
1: Sumandiri ka gari min siriba at akong ko pa yung siriba at yung tulong.
0: Amo mati, tulo ni papa yung siriba, tulo ni papa yung kawas.
1: Kasarang kulay di diyang it. Lintawa ba na isadip ba na ready di?
0: Nanog ya, lintawa.
1: Lingkawa kan ko di sadik ba di pangalingkawan muna pa kasulong para ano kakalisis ka nun no?
0: Oh la kad hilap pa ng dahay
1: di na
0: nga sadu-sadu pa ka diti sa nga no diti sundayit
1: ay no bigyan na diti amo kaya di aludik ni tira din na iri naman sila kontak kaan sa dati
0: Iya, ang asuduk-suduk pa lah kadi sangat nanti.
1: Ini no, nalak pumbalan ko dije. Kasi kau na to naramit mo.
0: Iya, may gan na pinak no.
1: Oh, bayan na gina ko no.
0: Iya, konsigahan ko ma di tapinay Thomas diti no. Tapinay kau, iti sundet ko, iti kumaiso, kiswang mingkawas ay sesuang minsiriba. Ilo sunat manta di tepinay kalyon iti kumoduo manandus ito guang papakan ito guang kaditi iti kumotolo agayo nakaham amu ikasambabu kaditi agayo nakaham amu ikasambabu ka sunat manta di tepinay tampulan ya pengkuro kada kayo pamusarahan nakaretiti tanga sundet kaditi eto nga sunet diti kambalutan takaw ta Pinay. Mada kayo dit ano ridi arahyan dat mamarait nung amu kurumut nga milad mamarait maya diti TikTok Sabah FM hamaya nga diti Facebook om nagi WhatsApp Sabah FM. Iya konsekuen kumada kayo dit pinapata dot sundayt antok dot tuang dot bana diti. Ya, akita ko nag-iilir ni Erina John harahot sundet daw nga man ko nuridih rayto nung haro na nakarat diti katalo-talo sundet at kapagulo po sundet kaduo manando si taguang papakan ide taguang sateh di lugon kadari tapinay dumaring nga sadu-sadu po kadi tapinay udi tapinay dumaring onsi ko din po musarahano tapinay dumaring matapinay ko udah damat at maganda diti pamalahawan na sumusut kago sining man tadi mus dalinci sundayt di odo kaditi kanaw kinanghato ko

Ya, tapi kalau kakal tengah pamiyan pa di tiap apa yang atas sundait, ya tapi kau iti katalu-talu sundait tokau antok data tuang dat bana iti nga kakal pad amo na roitan. Iti sundai tata kumay sa manta di tabi na ikalyon, kisuang mingkawas ay susuang minsiriba. Iti kumaduas sundet manta di tabi na iudi, manandus idaguang, papakan idataguang, iti kumatalo. Manta di tabi na itampulan, agayo no kahom amu ikasambabu ka. Ya tapi na ikaw, kumada kayo dit arahian dat nuridi manimbar dit sundet ngamila rumamot daho antok dat timpo dit aso walolo turu iso 2 4 turu apat ke aso walu walu turu iso 2 5 siam iso.

at may nagkakakal to ka po may ampay di tiyawa bayan dato sundayit am iti pamalhawa na sumusot kago halo kabisa na nga nito tuwang tapinay yes yo kumadi tapinay di tino di kalansanan dato karamot kago datino kyo iya apang kal sundayit di tapinay tampulan ka di tapinay yatim ya apang kal pangkal mati tapinay yatim amiti sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay.

0: Oh, Jesus gasing kayu kino. Oh, mamaret ka diti sundet ka tabi na Jesus. Sundet di tambati sa dina tabi na. Amiti sumusuhut. Manta di tabi na Florida kinajil. Kabisa na kanto to ang kumataan sa nantambalot sa Bav FM kadariti. Mamaret da sundet kumaduo sundet di tabi na Yudi manandos itaguang. Papakan ida taguang nuridi pamaret na pedi tepi na Florida nga paku kada nga nuridi sedu-sedu pa tepi na Florida pengkuro pa si kawa mo agigina ko madia tepi na Florida. Ya, yeah, iti sunday, talo sunday, iti takakalpod amon naritan, iti kumiso mantad po di minggu di nakatalib. Kisuang ming kawas, ay susuang ming siriba, ila sunday mantad di tabinay kalyon, iti kumadwa, mantad di tabinay yudi. Manandus ito guwang, papakan ito guwang, ambah iti pamalawan na sumusut kago. Hello, kapisa na nga datatuang tabinay.
1: Ito, mas kago tayo didi. Amo ko nung marahit na sundahit nga manahang ako na nasihat nila itong atambalot dat. Mesti patayan na kayo review dat. Untok dat. Manyambut yung tayo nga uwek. Ano gindam, mas ando harati.
0: Yeah.
1: Makimahap na pa, karako ko nga tugon.
0: Yeah, bakonsi ko dito, Pinay.
1: Bingkane, didi.
0: Yeah, konsikan ko ma dito, Pinay, Thomas Ditino. At tandus kanto ilo na po nga sundet dot noridi kumapiro dilo tepi na Jesus bah iti sundet dot kumatalu manta di tepi na itampulan agayo na ka amu ikosam babu ka ya tepi na gaw mantok dot noridi mendorong takabat teruhay. Makinang ko to ko dito sining manta di Saprin itiritan dat sundait kaditikanaw kinang ko to ko.

0: Это мне кого джам копа да талуна пода муалу мини та да татуанг антанглат бана дити кагал копа мьям пай дити аба баянат сундаид. Амити каталу талу сундай тако дити тапинай кау кагал под амуна райтан ки тапинай кау. Сундай манта дити тапинай калиун ки суанг мин кавас ай со суанг мин сириба. Iti kumoduo sundet manta di tepi na yudi manandu sid taguang papakani de taguang iti kumotelu sundet manta di tepi na tampulan agayo nokahom amu iko samba buka iya iti manta di Florida sundet dat kumoduo mumbal yau kagu dat anuridi mumbal kagu ya mun nuridi manimbar diti sundet dat kumoduo adau diti akon ka tansa kalau nung tansa nga sedu-sedu ka diti sanganuh dot sundet tepinai Florida pon siko dia tepinai Florida atu nuridi mumbal kasai dat mamaret diti sundet di tepinai udi ba iti pamalawan do sumusut kagu hello kapisa nang anda tutung tepinay
1: hello kapisa nang andi KDJ
0: iya tepinay ubog
1: oh
0: amba amba mumbal kod mamarat diti sundat di tambati sa tepinay
1: it papakanid taguang papakanid nunu kagadi
0: iya manandu sid taguang papakan id taguang kaditi
1: akan ini diji.
0: Oh, amu mati milad akan itu nga memensoi datakanon.
1: Memensoi datakanon.
0: Hmm.
1: Oh, tom. Memensoi datakanon dokon nonga. Oh, wai walai ke?
0: Hmm, itu napa nga idlabus do walai?
1: Oh, idlabus do walai.
0: Iya. Yeah.
1: Ba pamusarahan pana DJ ak paka wa pamusarahan ku pa nga at pangka DJ at tambalot ka nga we manalipaw na pabagya nga at pa piano na talipaw na tao minsa do nga arwal na talingala DJ to rogaw ko
0: iya ampon si ko na dia tapi na yubog
1: oke pamusarahay ko pa ke DJ
0: iya ampon si ko na dia enak no
1: oke ampon si ko
0: iya, konsikan kuma di tepi nai yubuk. Amiti sumusut kagu manta di tepi nai kelarin suong. Kadau diti mumbal aku memeret dino sundat dat aku moiso sumago waig manta terobong teka perigi kad boros dot malayu. Aruhai nada tepi nai kelarin sengak sedu-sedu po. Iya, sumago waig manta terobong. Ya. Nuridi sumago.waig. Kamian dot na kontak na hila perbuatan kad malayu nga amu po kapiyo. Ato iti na papanimbar daw diti na pa nga kamian dot nuridi nung malayu kana pa nga merujuk kepada benda ka teka kakamot dit karaitan diti penimbar diti sundadat kumaiso ruhay na da lo nga nuridi ruhay na nga amu po nakatanduk kopi o pon sikaw niya tapi na Clarence miti sumusuhut ako pisanangan datutuwang mamaret ako sundet kumaiso akon kasunggul ilat sundet dat kumaisa nga akan kay mati ka sunggul nuridi asada-sada pa pengguro pa pengguro pa si kaw amo agigina kumadya tabinay iti isa pamalahawan na sumusot kago hello kapisa na nga natutuwang tabinay
2: hello dede mga pilpay ka umasbay na
0: ba iya hambat iso kago sundet umalano dat mamarait
2: iri kumaisa re
0: iya kiswang min kawas ay sasuang min siriba ka
2: Iri, nga tasaraw ko didin ka na digit it, balidik matugyangan pasaludo daway, diri awitan nagin na minsawat ang kisuwang nga na
0: oh, balidik
2: balidik dangan pasaludo daway gam, kusungyari palintuhunan nagyam Kesurangan apa nih menggantayan ini sendiri yang misawakan lagi ya kesurangan dah.
0: Mbah Anuridi, harhati saat koritan idzuang dabor stoko nunuhiri.
2: Tangga.
0: Kangga.
2: Tangga kan berstoko.
0: Tangga, tangga, tangga. Nung Melayu nopo dah ngan nunu.
2: Aku di kaila kopi ya di Melayu. Boleh di nakatugari Malayo na nga ataupun gagayong gagayong light.
0: Yeah. Nuno kad gayong idbaras dito ko?
2: Ipanalo kadto ko.
0: Timbaw ka.
2: Timbaw ka wakon.
0: Yeah. At tapat iri na kopi hot pamarit iti sundat at tumayso. Yeah.
2: Pansito kibalanja. Mga dadi at sinding dadi.
0: Ah, yeah. Sinding doon nuno?
2: Pagi unian kuda dia ait sinding di ngidan gendilang di barasan kune ya ka
0: mba milo nga antok dati no kyo antok data jam dat kumatalo
2: ba musik ko
0: iya pwansi ko na dia tapi nai
2: pengkaan na hino kanya ya
0: iya hino kano onsikan ko ma di tapi nai Thomas tunaritan daw iti sundet di tapi nai kalyon kisuang mingkawas ay susuang min siriba atapot na hot Nuridih pamaret daw nga timbok teka gayong kad brusto malayo. Matapin ikaw sinding mantadipita dansin iti nuay aku sundet kaditi. Kaya na huwag pinangat ako.

Ya, sabi ni Kawahara po, pagkikira.hopodom, yeah, hopodominit iti ababayan.sundayt antok na tatuang na tbana diti. Narita na sundayt manta di tapinay kalyon diti, no? Iti sundayt manta di tapinay yudi, manandusid to guang, papakanid to guang, iti sundayt manta di tapinay tampulan. Agayo na kaham amu ikasambabu ka. Agayo na kaham amu ikasambabu. Narita nit sundayt di tapinay tapinay kalyon diti, no? Manku alanay diti sundayt manta di tapinay Lirni Erina John kadariti si simbulu kunon makisap dilot tadaw ka. Si simbulu kunon makisap dilot tadaw ka. Bah, iti pamalawan na sumusot ka kuditi. Hello, kapisan na nga natutuwang tapinay. Iya, siyo amo agigin ako madi tapinay dito. Nuridi,

0: putut at pamalahawan. Amiti sumusot ka go. Hello, kapisa na nga natutong tabinay. Yeah, amo manguro ponsi ko to minumbal dat ano ready mamalahaw te ka mamaramut iti manta di tapinay andulin kodop kantari kodop dot ilasunet dot kumapiro hila tapinay andulin umbalan ko dot mamaramit dot isa kago pamalahawan. Hello, kapisa na nga natutong tapinay.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Umbala ko na mamarayit dit papakanid kaguang.
0: Hmm, yeah, manando si Taguang, papakanid Taguang, kariti nunukad pamarahit ng tapinay.
1: Man, po ito mo dahi, DJ. At hala po, at mutay rin, arang maupot, suara.
0: Yeah.
1: It, kanto kayo mo, tumutong paray ay, DJ.
0: Tumutong da paray?
1: Oh.
0: Paray, nagikaritan nga, nung tumutong, na po nga, amo, ako, ni mati. Nunuhat
1: po. Ani?
0: Ya, yeah, nunuhat pagulo dat tumuto da paray.
1: Tumuto na pagparay nga ito alu tosong.
0: Ya, yeah, kamayan ko na po nga pagulo dat tumuto dat paray na po nga nuno pamanto ko. Dat pagulo dat tumuto da paray.
1: Atapan pa dagyari, atapan pa parait it relibo kada hide bakul.
0: Oh, pagulo dot man atapay?
1: Atapan pom. At man naginda pa swanga red ta sumam tutuon naginda.
0: Yeah. Atapot na da kamayon dila paray nga ilot kamayon dot perbuatan kana pa malayo nga akon po. Asado-sado po.
1: Oh, sa du po. Oh, sidangan po kanta, sidangan po. Man, naginda po huwa. At atapan po na it, ipakailet it, relibo ka dahil yun. Man, naginda po suwang ahirin. Itasungam, tutuon, naginda, atapan na kawago.
0: Asadu po mati, insan.
1: Man, naginda si Rio.
0: Yeah, insan, nuridi, asadu po nga, iti isa pakaguhat pambayang kita pinay. Pagulo dat kasili dat paray am nuno pamanta ko dit pagulo pod asili dat paray
1: asili paray asili wagas
0: ba nga asudu-sudu
1: pamanta man naginda idua it tutuan nam natapan nam seryo nam idua naging det pun daw
0: iti na pa nga akamayon dat katalib dat nuridih mamagamasam posidangan nam man nagituto kyo nga iti na pa nga sadu-sadu nati
1: sadu po
0: yeah kangam na ilat paray nga ilat commended kadboros da malayo ilat perbuatan na po nga akon po
1: what no po sakon po kantaryam patumpas manumpas na.
0: Yeah, atapot mangasok pagulo.
1: Mangasok pagulo. At nutari kagayo-gayo panday parayom gamasan nagindom. At nutari gamasan dem kagayo parayom manantian ne paray kaski kasilaw na rin manan di omotoom. At agikon nandariyom ando agikom atapan na rin sidanganom de sidanganom tutuan nanda kago ire
0: isa na hat keretan ni Tita Pinay manando si Taguang papakanid Taguang am atapot na mangasok te kamananam da paray tidong kaditi ya ila pa maret daw
1: iri ni mangasok kan ta na diri je
0: iya iri na kapi Tita Pinay
1: mangasok dat in bukid
0: iya atapot ba ponsi ko na di Tita Pinay.
1: Okay.
0: Ya, enak na.
1: Oh, okay.
0: Ya, konsikan ko ma di Tapinay, isa di tinod, di Tapinay yubog, naretan no iti sundai di tepinayu di manando si taguang papakan ni taguang atapot no i tepinay andulin nga naka right di ti sundai atapot na pamaret daw na po nga mangasok te kemananam do paray tidong ka di tepinayu di konsikan amo agigina. Madam Deko, mantan po dito lang ahit ipagisam iti ababayan at sundayit antok datatuang datbanat iti apangkal-pangkal iti sundayit nga konsikahan da kayo to naretan kasay i da kayo. Iti sundayit dito pinay tampulan dito pinay lir ni Erina John manku awito antok dat nuridi antok dat minggu databantol konsikaw amu agigina. Madam Deko, sining mantan di ulten hamdi iti tangan ko katitikano kinangatukaw.

Kapisanangan na totoong tadaw dot ako duo kadi Charles Loginon kumatang ato Pinay tambalot sa Bab FM Facebook amto ay sanan makikinako ngay sa Bab FM ko sa Limban Boros Dusun sa Dapon Diti Iyo sanang kopyo tabi piyo basan ang barakat mantad minamangon kumatang ato ay sanan. Ya, antok natin po dito Pinay ko tumbayoon ko sinding Pinokyano do kayo iti sinding Pinokyano dito Pinay Thomas ditino iti sinding manta di Ami Jan Gondilong Noboros ko di kakenaw kinangwato ko.

kapisa na nga natutong kumadya Maria Johan hinapanagi iti tambalot toko ijay natakag kapisa na nga natutong DJ kumadya insa nang tambalot sa Baba FM ponsiko tabi pibabasan ka ponsiko dito pinajay na hinapanagi iti tambalot toko Nancy Lian Angelica Ojik Marius Marudi Mantad Id Kampung Pagunan Pinampang kapisa na nga natutong kumatin sa nang tambalot sa Baba FM yung pepason alansan lidas taririmo toko na dah datikid na daw may barakat mantad asawa at amin na po nagigitabi na Robert Berto ponsikaw amo agigina amo nagigaliwan kumada kayo adit mamaso datumanod may dito TikTok sa Baba FM ponsikaw amo agigina matamali ko sinding pinakyano dito pinayatim iti isa sinding mantad di popaw iti retan dat kalibaba kainaw kinanghat ako

Zone, Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katinggalan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantag kasalaan talipi ulitan mihagal kapunjulikan ng pananudupan mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaygan om pulaw maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

0: Okay, onway zo na ginoo'y kaliaw kyo, o mimang zo na ginapahapa manok tahu. Onwan zo tam tahu ginoo'y, tinumon ko na po nga mimang zo dite to, omis. Wangan na daw susuk.
1: Ato, upadi di away do, nis. Nay naman, nagipagyanuano dito eh. Tinumon nga na kohobiin no, miss. Bion ko na pamati no tinano. Adi, mahay dong gumazo. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isyari ki Julie. May mizo. O, oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, madari ti daon tok na talo. Na, siya. Ang poto nga bihatakan nun daw takita ko. Iha nga bitinumon. Ano na po nga kiva nga bida iti. Ah, mga kanzaro. Huy, yami kinoy. Pizza. Ombogo bago iti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Auanganin ang pinagatin na no. Noong ko kabing pinagat no? Auhan, matigyan na ontok na tolwo. Mega na tolwo tundundu. Omi sobu. Akabas za.
0: Eh, ziyaw ti. Pogosan za ba, Julie? Nagibago, kon ka tinano. Tinan, kung nagiti sandi. Kaya sa pahing ko, mamagampi ba?
1: Naman no, po ba diyaw, Donis? Ako ko na, makinangaw.
2: Tamangan na kayo na sando tinan mo. Tolo, na ko hobi pinagat tinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan na toko. Kayo na sando ko na po nga, tagungan toko, sandi.
0: O na, hinago. Tuhunga zao, aw zumimang patimpo na nitamin pong sapan.

Kusahin ban, boss kadazan, noikot finasi, noikot finasi. O suaw tamoy mo. Itkeningaw na po nga si Zam Ngapunambaho Titik Iso FM.

0: スは合うと思います。
1: Pinaikongabi, o sa magtakono, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pamagunan kota kinabalus Sabang. Mantap na din, no? Manong kota huwot, zikoy kuma, to Pinaikongabi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it Sabang, VFM, it frequency, si Zam ngopo ng duvo, titik 2FM, noy God benasi, o masuaw, tumay mo, kota huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

Tapi ni kemabih kepehan suang hamin na politik ngana bitagai mantadi Sylvia Guidon do mantad Kampung Mukinarut. Pinapay ho do mini dupogun i Catherine Comilus di jam ko 6 tong padam 2 minit do ngo suwab di tarau ko iso. Ko iso do buhan di tiko 6 do dayo id hamin pengusapan likas Kota Kinabalu. Mantana do keran diti do manu di papay ho di Alexander Comilus dayo id tawaw. Sentap tapi ne wali sam kino vangan naging avi dahi sadu tayo id samok. Tu aso ko natinan di tong tega Catherine Comilus do untok tadaw bay no kota hudo bukan di tiko 6 do jam ko padam 2 tong padunit tayo tang adaw id kahabangan kampung Pagamaun Labak Kinarut ngapugid no viton pay tinan di tong tega id panambazangan Santi Martin di Porsmuk do jam ko pada do ngo swab. May do tayo nasan ko zo diyazu sugito ako. Kapayahan suang kami na paditi nga nambit tagay manta di Sylvia Guidon do mantad kampung Mukinarut pinapayho do minidupogun e Catherine Comilus di jam ko 6 tahong padam 2 minit do ngosubab di taraw ko iso do bukan di tiko 6 do dayo inahamin pengusapan likas Kota Kinabalu. Mantana do kedan diti do manu di papayho di Alexander Comilus itawaw. Santap tapi na wali sam kinuvangan naging nga village sa do teka id samok. Tosok ko natinan di tong tega Catherine Comilus. Do untok tadaw bay no tadaw kotahu do buhan diti ko anam. Do jam ko padam 2 tahong 4 minit tayo tanga daw id kabangan kampung Pagamaun Labak Kinarut. Pagwi din oviton paitinan di tong tega. It menambahkan Santi Martin di Pors Muk do jam kopod do ngo suwab ingka kaniti isok pehan do suang hamin.

0: Pakinggan mo na rin kasi imbahan, Boss Kanasa.
1: Kumuhigan pipuhitan o konko itonggungando, hundu kumuhigan tokaw no po. Zoto ko sa bagi tuhun ngavi nga kabasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo, it kavaygan saba, kuma eskom, id numbul, iso vahu sizam, vahu onom tohu, iso vahu iso, toy maza WhatsApp, iso iso iso, onom tohu tohu, iso iso, iso tu, toy maritim Malaysia, id mas sizam sizam sizam. Songavian toko do Eskom o Maritim Malaysia, mangumohig katanangan Malaysia.

0: kasaimbaan, Boss Kadaza.
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa na sabon na po, nga nang sakanya po to, omoloso.
2: Nga ina, auzo abad magansak.
1: Aw mo, kiba na asil pinahabos sa babas, kuno na po din ang sakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nang tutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano yun na, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
1: Azo, dasavo o nang sakan, Mary.

Tapi nang kami khusus manta di Michael Mudoy ti ay tanda humuduk minamangun o manta kapahan na bayan jam ko tu tohong padam hima minit na di dadong sa pabid po ang dito ko o may katamay mo e dababazan panakan hozo tada ko tahu diti humbuson ko nga nga vi ipin na pabuzer pason may ampay pason nga vi di hozo may ampay pason nga vi do tang tambahot nga vi bo humbuson ko mazaid Facebook, WhatsApp na naging mazaid TikTok diti nuna pa mazaid WhatsApp bay na musot ako kumadit ya pason na tayo mo kumazaid TikTok kapiwasan nung sabab kumadi Zandi Dolores do kadito paso nok pibasihan do ngo suvab kumare dia zeta insanan e kilong kilong ngain ka nagi maso nok pibasihan do ngo suvab kumasa via vi e katutun di sido mai ko po bi o ngavi o ngan ni pina pabuzur paso do ngo suvab di tim zai TikTok ko pibasihan do ngo suvab kumadi Maria Mojuntin ni Angelit Angelin E ani Ivan kumadi Ezra, Tanah Kampung, Bo, Johnny, Bidin, Hedge Z, Renzi, Joannis, George, Sikayun, Rosmila, Isti, Taring, Kirabakriti, Dominic, Rombon, Duo, Jalius, Bolu, Bongul, Margivan Kumadi, Sabin, Avoy, Dilim e Pampang Aditi Tamparli AM e Denia Lucky Puke Shop Aditi Anagiman Kumadi Kimi Muhammad Katam Andrew Jarum Subin Ompong Opifasiano Sufa Kumadi Desa Tainsanan Ingkan Nagi Kumadi Machi Ton Aditi Ingkan Nagi Kumadi Peter Opifasiano Sufa Nancy Lian Mamasone Opifasiano Sufa anagivan kumari tapay tupay kopi pesan no sebab ni kumari diaw nagi ingkane kumari dadi kasran kasandra mama son kopi pesan no sebab aki around ingkane nagi kumari urap guman kariti kopi pesan no sebab kumari di sutai insanan ilis teka elis syarili mama son kopi pesan no sebab nagi ingkane kumari katap Maksun Swak kali ti masan ni kapibisan ng suvab kali Uncle Maksun mantad kota bolo diti makikin ng tongawhi diti Sabab FM kapibisan ng suvab maridaw Nesta inka nagi kumadi abam kapibisan ng suvab katabihan talo taga sa kamatan nagi kumadi diaw isyo nga masan kapibisan ng suvab paso na pangabi diti nga mazaid TikTok ya. Ida di Cassandra, Anagivan Kumadi, Steve Bond, Felix Simpun, Inor, Irivi, Zandi Dolores, Ilihing, aku papaso, Nikilong, kopi pesan nong suap madi dia su, Roger, mana, just for you, kaditi kopi pesan nong suap kumadi dia u, Iyung, ya selamat pagi, kopi pesan nong suap kumadi kita tambahutku. Kahongat di bago ko ni nung iogumu ko sa boss magumu baguin tangan pengko pa kapi pasan ng sabab ng sa baby tambahu tipi na pabuzur pasan mazay Facebook WhatsApp am lagi mazay TikTok do ko sabab diti dadi kano makinang hozo manta di Silveria MJ Tunggolo iyo itando posisi pon nopo mazay dababazan panakan hozo tadaw ko tahu

Tapi nak kami hosa mentadi Januari si pagi aita nebunga ko id ko pasizon ko. Mentok payahan na bayna jam ko 2:42 nari da dong subabit pa ugna tro. Timpo bayno kakal ko mempada ko da da babasan panakan hosa tada ko tahu. Dari tapi dari kami baik kepada siapa tu pembus bagu pason masa ada Facebook di tino nupunga TikTok baina Facebook. Muzo tako di ti pason ko pagu masa id Facebook manta di Grace Lilitan Shalom kariti kapi besian. Do ngo suba bentabi basan tada ko tahu kuma sabi pimbo babos. Amen sanan tambah hotel sabab FM dari nombor napa. Ama hansano hilas tumemo ablakatan tako kinaingan lagi ketuhanan togumu aditi pason man tadi Grace Litan ketuhanan kemari Grace sumusut man tadi Josimin dong kopi pesan nung subab kemari dia wanagi iipol ngayinkan lagi memasun kopi pesan nung subab taro kotohu kumasabi api mabobos hansa nuhidas toko sabi api miyampai balakatasima kinaingan tapi pesan kuma tambahut ngabi tabinay ngabi tabinay tambahut lagi tiap mungkin kita ngapai dosa babi FM dari no bono po kaditi pasan man tadi Ipol Eric ijo si Mindong nang lagi masan opi pesan ng subab tada ko tahu kuma tayo insan ang tabinay tambahut makikita ng sa babi FM dari no bono po tabi pesan katuhanan kadi Ijo si diti i Lucy Linda Lidwis katuhanan mempai diti gambal pinakilin i Jinam Tiansim mamasan lagi do ketuhanan ku masa biavi ikut tutun dego ka kali ti pason di Lucy Linda Lidwis kopi pesan ng subab mababos ngabi dari Sabah BFM main sanan tambahut ikut tutun di Lucy Linda Lidwis kali ti pason daw sumusut pason baguna tema ko masaid Facebook do ng subab di ti manta di magi husi-husi ngabi si hoda pason masaid Facebook ketuhanan ku kumari dezu I Catherine Lugrius. Kopi pesan nong suwa kung madedia o Catherine. Kung kariti paso na pong kapon na kumasa. Bebi, tabinay, tambahut. Da idnom, bono po. Kinubangan naging ngabi. Ingkan ni kumadime. Morin kinjaw. Mamasa na kopi pesan nong suwa. Kumasa. Bebi, mababos. Ano naghiman kuma. Tabinay, tambahut. Da id sabab FM. Mempay sa pagwatan ni Morin kinjaw. No abal dezu. Hansan abah hasi. O mohidas. Masawa to ko na datumay mo datikid tadaw may pabalakato si makiningan katawadan ang gigina tupnup kalitipasan daw kuma sabi abil ito ko katawadan kamali mo rin kinjaw dadi ka na makinang hozaw mazai da babasan panakan hozaw tada ko tahu diti hozaw man tadi sol dia sun giyong iyo ay tando pason di na sutonon hozaw di Hayden Hansanan swimming ay tando joget sungyan kibaw kalamazan